wangwe mampalaba numwe nangu tamjei muntu kanamwe yaga ndonga miremba ndongwe mamba nyina ndongwe mampalaba nibalu mima njagwangwa kunalutu tamjei muntu

mole calante tonatar mito chama de nava vosham pipado leva matano lenga male coluca opa dana chira cona cucheta chada tamo carena yo serie mantulo jamula ki opo thago da chira zamnya weja dana chayna daga gatala koso dana alda dana kache la mara tu madure na desh chadur sadu na dana dure na sorie dana chotio na shandu vachay malo ina aptrari apunara fama dana malko do jama kora kominye konte na di botala buloso kande bachara na ambicho gada Sore kanda dilapana veto anna wajatana sakana damo na te patana tawa kasare na gota pipa maitala shka kucha kamo sokal desa tula damo ta Dilapa dinda jakya tamula tana dinda tika samara ke sipina damo na parabota bulua bolang kota zagya tana tole na tabulo nga katukuna pala manchetina Saluan tosai kya sa honda kya ke hondo karma ma kota bombe na pata chakko Dana jala wande sakala koi na gantubu tamano tubu mentao kase paira nana ni Gere sai gere ke mare gela wa tantara antira uti ter de banga som ya mira para danga ta ta ki sona es damo to mato ge ga da ja ke mai tu she kura ka bal ya kuche ka na ki lenge ke didi ko ta mai ya na ga dia ko de te me te ko mara ba wa si ke bal ta ka da sa ko ira ol ya dro she ta kalo miri kalo ke goru ol ya dro wa she ta ko da na ne na di ne ka we to pe ka na mai re silla sa Nego dai charma dala me nego dai bolte sama thake tasi banagi bakka ki wadi appa bolkana warta wachiya ga ko chama ke tanau atai na kirai na thuppa sanna o gata shuba kuma bulai ta bala pate to nan santa mar to mala kire na kachaka wa parote dana o banagi makka ki wadi appa bolkana warta wachiya ga ko chama ke tanau pula sa kada mita aur dia wande sigana o shipping se na ga simole ga sana o paisi jame ko na ga danga ar zale na o dadai mara el yoga kare tan shara na o talai mara el yoga nani ka chi mana o asai na el yoga le ga ma ke tana o sila jata maina wolte samada ki o bulai ta ur che